0: toke moko ray te lek na ko bima am juroom benn at mbir mi daldi wunni ki sibiru bu ko dalon be yonent bi ne toke bi reyna ma demal set ko ci tibun nabawi dang ko ci fek mbir mi ay texte la do ay fanatique dal du tegeewul fenn kon nañ muñ xamne rey nañu ay yonent rey nañu salihina rey nañu husaynu togn len nañ ko muñ inna allah ma asabirina te lolou mo gën ci ñom ndax yalla du def ci xéetu muhammad surtout njabotu muhammad lu moy lu gën la fi lañuy daldi dot mbir mi te mu dess lu bari waye ay natou bari na ci rey biñu rey husaynu yalla dina ci rey juroom ñaar fukki junni ñaar yoon muy téméri junni ak ñeen fukk yalla dina ko feyul husaynu ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna muxtar mako don dalal woxon ko ne de koy jappelé ci iraq andina ak husaynu beñu ray ko mu daldi feyul husaynu da husaynu waxon na kep ko xamantene lal nga ci sama deret yalna yalla halak la so len topon tay ni len yalla halake demal set ci tere bu tuddu tahdhibul kamal dang ci fek lol mbir mi dafa top bes top seni set ay musiba ak bala doyna ci rek ñu doon waxtane ñaaw ñaaw bi am ci karbala ben way ñe ko fekkon yépp alku nañu ben way ne mukk man ma ngi ni fekke nako te def na ca ñombe te dara jotuma waaji jégué lamp bi rek yegul ne lamp bi jafal na sikim bi mu daldi daw dex jege na fofu mu xoju ci dex bi di berberi di tak ci geej gi ci dex bi be melni keriñ lolo ci gëna tuuti amna ño xamanteni seeni set ken mënul togal tog ak ñom ndax fa xesew yem fofu lañuy commencé kon dal fitna ñew na ndolu moy ciobare bi yalla joy ngeen waye sen ronkoñ yi warna ñew na ci waxtom ñew na fi mu wara ñewé wën ngeen ne de ngeen bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci fitna yi makhtar momu nga xamantene mo rey mbollem ku musa japp husaynu diko sonal taxna adina bi yep rir jëm ci mom ay junni ñepp bëgg ko waye setanel dugg ci bir mu ñew ne mom itam yonenti la gannaaw muhammad sank ñu bari bi abdullah ibn zubayru yebal rakam mus'ab ñu xare bu metti doomu adama yu bari faatu ca mus'ab reyna makhtar lolou sax neexul won ibnu abbas mune reey bi jaaduna waye de ngeen banon bayyi bam ñu feeyul ñu li banu umayyata def setu yonenti bi mu jeex ñu dokko reey gannaaw lolou itam ibnu zubayru songona ak banu umayyata xex nañu xex bu metti banu umayyata ni mu def rek jël na ben manzaniq ajaratu ummu habiba abijay manzaniq xeer la bo xamantene dañ ko don gas mbell la suñ ko san ñu sanni ko mu dal ci kaaba gi bu day tak tal kaaba gi kum dom li doxna digante banu umayyata ak banu zubayr ca makkatal mukarrama lepp dara warul ko may rey biñu rey Husseinu kon mbiri suñ ko don jangat dañ ne fitna amna ci dal fitna amna ci duñu def lu moy nak ñu kéfal ko fofu ubb ben buntu ci buntu bonk yi bonk yi buñ ko waxe moy azaka dinañ ci yaatal nak ndax azaka dafa am lenkelo ak julli yalla ne dal julli len gennel na azaka aqimus salata wa atuz zakata imam babakar lan moy zakat job azakat ci sharia moy genné ben xaj bi nga xamanteni islam non la koy tollalé ci sa alal bu moté nisab nisab moy bu ci asaka waré nga jox ko juroom ñetti nit somone nga jekk ki yalla ñeké lol de ponk la ci ponk islam mo togg ci julli lutax ñu tuddé ko azaka day selal jambi diko labal day yëkëti dara jam ca borom ba té itam day maggal alal diko barkel azaka dal ci lugha moy atuhru moy lab asharafu moy tedd nga anama o moy mag aziyaratu moy dolli dolleku albarakatu moy barke li lepp kuy joxe azaka yalla joxna la yi arab sa dana wax ne zakal abdu jambi des legi setna bayina sirku bayina bida legi soufi la danañ wax itam zakka maqamahu zakka maqamuhu darajam kowena tay yalla tabaaraku wa ta'ala aduna ci bokna ci li yalla addu cherche suratu tauba yalla ne khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yo sallallahu alaihi wasallam jeelal ci julidi asaka dang len di label dang len di selal imam babakar jo tutahhiruhum moy sen xol yi asaka ki don joxe asaka te fek amna shirk wala nay bu nekkon ci yow day wer kuy joxe azaka fek am febar yu melni ki cancer ak yu melni ki nonu ak ki gak gak day weral yaram lol motax yent mi daawu mardakum bis sadaqati imam babakar waji am febar bu la jaaxal wala mu am ko sak sarax jox ko miskin yi insha allah yalla de koy safara yent mi dawu safara len mardakum bi sadaqa kon sarax farata ak bu tobarew yepam la kon mbok yi ki joxewul asaka rek dañ koy laaj lutax joxewo ko ne warut koku ñetti fan lañ koy muñal su tobul dañ koy ray te kenn duko sul ci segu julit yi kenn duko julé waye joxewo asaka waw lutax nangam ak nangam mais warnama koku dañu fal force dañuy jël alalam dañuy génné asaka bi be paré gën jël genn walu alal gi waji fanwer nak la amone bañ ko joxé baña joxé asaka dañuy jël ben nak bi be paré moy asaka bi far ge jëlat ci mum fukki nak ak juroom way duñ ko sétane nan alkunak alkunun dedet lol mo lay woné né qissatu sa'labata werut dafa mab islam sa'labata ibnu hatib dafa fekke badar ñu tuddé ko hamamatul masjid ku doon takko yonent bi lak jakam ji xexna uhud def fa jaroré xexna badar def fa jaloore xex uhud ñu dal koy ray gannaaw ba ñi ray hamzata ñi ko doon fental wax ji yeguñu ko ñu ne basuratul baraa wacce juroom benni at wala lu ko upp te fekk fatuna bu yagg dafay baje joxe azaka be yonent bi gedde asakam babakar gedd ko Umar geddu ko Ousmane geddu ko be mu faatu ci jamono Ousmane fekk mu ngi murtat lol nak du diine werut ndax itam li tax werul moy su wéré da ngay wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de Babakar ak Umar dañu bayyi yonam ndax ku baña joxe azaka yaronte bi dana alkuna rek bako mu dem Babakar ak Umar ku baña jox azaka ñu rey la jël say soxna comme ni ko Ali ibn Abi Talib defé ak say dom def leen tara kon da nga nan Babakar ak Umar ak Usman ak Ali ken jaaru ci islam té wa badar nak yalla mo leen waxon def leen lu leen neex ma leen jéggal kon lan ñan ño waqti satu salabata wirut demal ci hafizul iraqi waxna ko ci ihya demal ci yusuf qardawi waxna ko ci zakat ba demal ci asqalani waxna ko demal ci bunbaz waxna ko ndaxam betay su la nexe nga ni albani andna ak ñom waxna lola yalla bu tuube ku tuub rek mu nangul la atank bes penki agut be jant fenke sow jem penku wala waji nek ci xar xarle ñene yalla hind kay mom moy ki nga xamantene mom lañu warona gedd tuubam mais yalla nanguna tuubam kon lolu mom lañu wax set len ko ci suyuti bind na ko ci tere bi nga xamantene moy lubabun nuquli min asbabin nuzuli day andak jalalay ni kon lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio sénégal di ziaré suñu sëriñ bayel sow ca ngoy aliou silla ak rakam di ziaré suñu sëriñ señ abdou fatah mbacké di ko ñaanal yalla tawfik di ko ndokkel ci magal bi nga xamné mo ñëk ñew kadalika non lañ koy defalé suñu serigne khalid khalifa daru ku bax la ñu ngi leen di ndokkeel ci premier màggal bi. Màggal lépp a màgg rek. Kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: 7h demb tegal fan wéx minute ak ben ci mbolom bankasu radio sénégal xibaaru suba si ñu ci and ak seyna ali ndiop nuy na la
1: ma ngi lay fay aruna diouf
0: ci bu mbay mi nga xamantene demone di def lamb nak ci marché yi

0: nak moy nga gor gorlu ngir sigil ko
1: kon gor gorlu ba dina la ma yaay bo
0: wor sek ndey la barke baye
1: ay mo na sulu ki do mo
0: wallahi deug la
1: sura wo do baye
0: ngani ma

nga sonno pi garmi boko yore rek ma begal la papa tar sar mo ni ci technique bi tay ay ja papa doxalal

ndeysaan ay ci mi ngi nonu ndeysaan ñu ñaanal nak bu baaxa baax ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci hôpitaux yépp ñi ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom yëkëti leen borom delu waat seen kër yi ñi nga xamne ndeysaan ñi ngi taabi di leen fété ginnaw ñomit ñi ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom defal leen tawfiq ba ñu delu ci seen njabot ndax yaakaar na ni aduna nonu la ñi ngi bëgg nak képp ko xamne rek yaang ni déglu fi ci radio bu mag bi muy la radio majeur gof neena ma dudu mbay ba ma moy li dama lay méré neena ma morse bi man ko kon ay ci gof jëral ina ko nak yeen suñu mbétté dama ko tek demb munu ma xolal tay fo nga may ma ngir yalla yoonenti bi ay ca gof jëlal ndaysan mais pa ma da sar yusu da ko wayal nak bu mujj bi moy mu doy war lol nak

Amin bon 2000 daga sar. Mais tu filas bi. Merci beaucoup daga. Ay wa yi bëgg yego fay. Ki la bëgg mëno ba fay. Ni may bëgg ray.

0: 102.5 à Dakar.
1: Waye sante yalla ma lay namou di beugé way
2: malaro mo frère malaro
1: way di ñaanal ñep jamm way
2: jerejeuf elage jerejeuf
1: waaw bay ablaye mbou man kay neuy ki dekk lu ko garage lu ko
2: ndaysan waaw ablaye job
1: amna fofu bu baax amna ko man kay neuy lu bari way
2: jerejeuf jerejeuf frère
1: waaw di contane nak ci gaay jox ci jar ci fajar gi nonu ñoo ñu neex nañ ma trop way
2: waaw 6h du matin lañuy tambali programme radio sénégal
1: aja fatou bari aline job ak keneen ñoo ñu neex nañ ma way
2: waaw xam nga radio bi
1: waaw
2: radio bu mag la 6h du matin lay tambali programme am
1: lay ndeysan man duduma jamm rek lay wor jamm mo neex
2: pourtant man mi mom lay sakku de bis bu jot
1: yow nak ar bu ne ci ngay do man yow lay top de jamm la bëgg man jamm rek
2: dama ko bëgg
1: lay duduma sa yo yow yaan yaa doli ni jamm
2: buma gisé ku yéfit na dama lay yërem
1: amul benn ndëriñ mo kañaan baaxul tudul nga wax ko
2: dina la tubab fayul départ arrivé lay fay bu yebbu ku yebbu di def lu baax
1: lay wa rts ñepp ba man leen ñaanal jamm ak salam
2: allah yow da nga baax mbay
1: waaw diko ñaanal wa ndun yeb nak kep ku fi yewoo rek ñaanal naa la jamm
2: yalla na sa jamm yag mbay
1: département bi commune bi yeb waay
2: da nga gën waay
1: waaw yalla may ñu ndox mu ànd ak barke waay bëgg nañ ko trop
2: amin elage jërëjëf kontaan nañu
1: ok xam naa ma waaw maa ngi lay bàyyi ba ci kanam jërëjëf
2: merci beaucoup elage ci alhaji mbay ndun maa ngi koy bëgg bu baax sama doomu bàyyi boobu nga xam ne dara ñaawul ay waay mais papa dasar xam nga sama xel ci kumu dem sama yaay ajeurtu fat ci ne samb kooku alhaji baare sambay bayam demoron borom jam ñi mandela ndela njaay ma ngi lay nuyu mbokku dayu ajeurtu xadi samb mbokku dayu ajeurtu xadi cioun ma ngi lay bege bu baax yaayu khadim ak cheikh ak doudou boole naa ci jas sec man mii maa ko ay jawaali nee na sentiment la nee na ay cofel la nee na moom dusaay saay

0: fekk ma la rawma ni mbay
1: papa sabu fama wala man
0: ay jamba ko mi alo wa
2: alaykum
0: du ma alaykum salam
2: lay jaar ñu magal
0: delo ziar bu bax way koku
2: le do ko wa de mala dam bakel
0: wa dam da nga def
2: ñu sam dialu bu baax ba
0: dam ma ngi len nuyu ana wa bakel mbaa ñi nga am jamm
2: ne woy ci jamm ne ci jamm
0: jere jere jef way dam dam pourtant fi le EPD
2: ma ñom mor job galal job
0: deysan mor job
2: galal job
0: deysan galas han
2: galal galal
0: han ay ci sarte bu du rawlo jere te yak ne law yag yag day tew dina ñewat ay jota merci beaucoup
1: sama waje ma gor job say sa
0: mais tay sama copain duguna sang ma ndor bolay directeur nak mais recigue tout
1: ba ko yaay ma do
0: mais arno xara rek ma fa moto nga ñew
1: ma joru mario
0: ay jama ko beug nak muy sama frère du sama xarit arono djouf
1: du ngeen say sa
0: auditeur nañu wa 6h du matin amna ñu mbekté ci yeen man leen nonu ay liggéey kat lañu way nak merci beaucoup ñu ngi koy gëreema le directeur de la radio François Xavier ay arono arono djouf ay ci ñewul li arono xol be set bu mu daw ñew mom na xam nga ban way morsom kay ba sek yugo yugo arono djouf lay wacc ba ci souf

0: kawo telephone gisatoko kendo yalla sunu borom ndaysan yaay boy na jam
1: I am a man.
2: Ba
0: ay ci fayal
2: man koy may sama copain Omar Ndjay
0: Omar Ndjay waw
2: mu ngi lay tew moko ñom Basir Faye yep
0: ndaysan ñom Basirou Faye
2: barke sayidina Mohamed yow lay top
0: waw lolou dafa leer
2: wa dur mbay riw ma ngi yëngu
0: waw lolou leer na ma leer na ma di pourtant leer na ma di
2: man len len moma jaaxal
0: moy lan
2: man dal fuma dem ci Senegal RTS do nga lay deej
0: lolou dafa leer moy radio bu mag bi
2: da melni ben radio am tout
0: moy radio bu mag bi de
2: ma ngi lay ñaanal jamm bu baaxa ba
0: jere jeuf saw
2: bi lay begg na ci yow
0: barke cheikhul khadim fi leppe
2: jappal ni dal bes bu ne dem lay top
0: ndaysan ndaysan
2: may ni auditeur yeb bayuma kenn
0: auditeur dal mom bo limi djum
2: bi lay wala sumu limi djum dama contant bu mundu wax ila yalla xam nañ
0: jere jeuf jere jeuf
2: wa jajjo way doy ay ci wote
0: ay ci contant na ci mom yalla jammam yag ay ci ndaysan ñu dem ndaysan ay jossman ñaata ngokay may

0: ay ci mbokk mi allo ndaysane mais wa mais ciaru ma ngay wacc ba sarare mbokk mi allo
1: salamaleykum
0: maaleykum salam
1: ci ñatt ka na def
0: ma ngi sant yalla bu baax way
1: wallahi wallahi ta ku deg bu cek suba ngor
0: ndaysane deggal ma lolu
1: man la jibi juuf chauffeur ko pentum
0: wa jibi juuf na nga def
1: ay sant yalla bu baax baax
0: wa kum pentum amna fa ay xarit
1: ah bo
0: ñoo wa wa wa ndaysane amna fa ay xarit
1: wax nga deug wax nga deug
0: wa wa na nga def
1: ma ngi sant yalla ala di bay lu ngay wax sax ma so rew wi
0: ndaysane ndaysane
1: ndul to mo dekk ndul
0: wa c'est vrai elage mbay c'est vrai
1: wa wallahi so rew wi
0: ñom medul sar kum pentum
1: wa wa wallahi ma deug
0: mais na nga def
1: ma ngi sant yalla bu baax baax baax
0: ndaysane tour bi waxat mako
1: jibi diouf jibi diouf
0: jibi ma ngi lay nuy bu baax diouf
1: kum pentum chauffeur
0: ndaysane jibi dama bekk ci yow rek
1: man ma gëna content yow billahi
0: ndaysane ndaysane
1: yalla sédane dama la yagg top tay la la yalla dogal ma jott la
0: deug la jibi deug la
1: mais goudi ak beccuk suba ak ngon sa téré micro ma nglay déglu
0: ndaysane ndaysane jibi
1: même bo nekké falé ci moni ma nglay déglu
0: waaw deug la jibi ndaysane
1: woor na yalla dag ma neex sa yalla tax
0: jibi pourtant filé bu jodé da nga réré sama ndéki rek waye ma dama la bëgg
1: billahi yow ndax da nga ñak kañan quoi
0: ndaysane
1: wallahi ko ñak ka ci ta même même même c'est une émission lamb ji man dama koy déggul
0: waaw lamb ji waaw c'est vrai bi ci goudi le won c'est vrai
1: waaw yow dal gamal ne fo tollu fu ne ma ngi ci yow
0: jere jef jibi da nga bax
1: wallahi yagal
0: ndaysane
1: jere jef ma ngi content ci RTS bu baax baax
0: jere jef jibi sama xol sedna lol ci yow
1: man la sama xol gëna set parce que dama lay yagg top opna ay deux mois ngay wote munuma dug
0: ndaysane ndaysane ndaysane
1: demal la ay bo te yow micro bi dal ma ngi lay déggul
0: non jibi yow da nga bax yalla na sa jamm yag
1: amin amin amin ñu fekk ko ñun ñep ñep ñep ñep
0: jere jef diouf xam nga da ngay ma bëgg
1: wallahi billahi
0: motax adjatu fatou lobe def ni ko bëgg bëgg na la
1: wallahi du
0: ko motax ni lay def ak yow ni déggul bul dem ni lay def xam nga da ma bëgg
1: wallahi
0: manit dama la bëgg mo auto fatou lobe way ne ko déggul li
1: merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Djibi. Yaran ndaye gis ke limu yabo morse. Xam nga yaran dama ko setlu dafa bëgg mbéray.

0: Allô?
1: Mohamed Mbaye.
0: Oui, wa mais son wadi fumu nekun ci rew mi.
1: Wa Mohamed Mbaye ma ngi lay ziar.
0: Ndaysan fo de ñaxaso.
1: Ma ngi alé ma ngi toli rek do mbaye.
0: Wa content na ci yow do mu nday.
1: Wa ma ngi toli rek di dor di dakh quoi.
0: Content na.
1: Wa mais malgré ko sa do nday.
0: Jerejeuf.
1: Am sa wadi.
0: Kan?
1: François Xavier Thiaw.
0: Le directeur de la radio. Moy sa wadi.
1: Directeur de la radio.
0: Dang ko bëgg.
1: Dama ko aimé.
0: Ndaysan.
1: Le verbe aimé.
0: Waaw ndaysan.
1: Wa wa zelem.
0: Waaw dafa bax nit ku bax la.
1: Wa dafa bax bu ciow lu béré du mom.
0: Dedet.
1: Wa bu ciow ci béré mom la.
0: Ma nga ci biir ba pré Sylvie se mëna
1: sancé. Ma nga ci biir Dondey.
0: Barka Serigne Bamba.
1: Dondey.
0: Waaw.
1: Day penn mbay xalak mo ci ma dem de ba goor.
0: Ma ñaxor ko du lambay.
1: Ba Alaf Gawar ma ngi koy niwu baaxa baaxa baax.
0: Ndaysan.
1: Wa di nuyu aussi Mariama Niakhasso la lion de Fongolimbi.
0: Ndaysan.
1: Wa di nuyu aussi la 23.
0: Wow.
1: Wa contre la 23 bi yepp ma ngi ziar di ziar spécialement mo lieutenant Elasson.
0: Wow.
1: Wa le douanier.
0: Ndaysan.
1: Wa série wow mu ngi non la bon do galon yi.
0: Mais yow de
1: Moussa Ndiaye le commissaire.
0: Yow dama bëgg nga téne dago xam nga bo téné rek da ngay gis lepp ci lepp li nga sékkal dang koy gis.
1: Do gis na lolou
0: xam nga ki nga xamni mom moy adjadou fatou giwol diouf dako way
1: waw
0: moy ten dagu
1: ten dam waw
0: xam nga mo sama do fa reuy
1: yo xam yow xam yow nak da ngeewle
0: dama ngeewle deglul bul dem deglul
1: ñewol do te ko legui de
0: dama dugu ngeewol central
1: do donday yaram jamu yag
0: fo de kendo yow
1: yalla jamu yag dom day
0: tay loy agné
1: tay suba kanja
0: jeexna yap wala jeun
1: wa suba kanja bu am yoss
0: yap wala jeun
1: non yap la koy def
0: kon jeexna
1: ñaar dog yap la koy def mais dom day
0: waw
1: wa mais hol ay sonno mo lieutenant mo ngi niu baxa bax ay sonno
0: ah ay sonno lieutenant
1: ay sonno mo lieutenant de la douane am ak commissaire Moussa Ndiaye ñu ngi pégé bu baxa baxa baxa bax
0: waw contane ci ñom
1: waaw ñu mo waral Sénégal lepp doon bay
0: légui
1: fo inshallah
0: légui fo de kagn nga may baye magalé
1: ya nga dal dox lo neex.